0: Suara Budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedasno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sameneika titi wancinipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ustadz Eko Agus Wibowo kanthi ngaturaken ira-iran ngreksa kamardikan kanthi tanggel jawab.